0: kartong, no kang subukurpa. Bise ka no sa kinana planta, di jaluna pa jabierna, di ochor pa seisor, of jasabra, di ochor pa jesdosor, binde po sa tabo karton ang sir ka no. No laga ng kumulabi ng mucho hopi. Kaya dependiente pa Ecotec sa next location. Ecotec, sustainable, junto cubo.
1: Kami ba vacancy ki? Kimi di ba si prome? Ah, yami sa. Prome costa pa sa bus kong butter di gas na Eco Gas Express pa sinos DCDD by Kampa of DCDD Gis Grill Banipul. Hambo, e ay ki si tabay tayo ultimate summer. Pero prome, lega yung pasa bisita Eco Gas drive-thru service sitwa na tangi flip siyang 9, buska mi tangi e buska po kanik pa mi grill maslat. Ay, dusyom. Asina fácil, costa bay ku Eco Gas.